namang uupo sa ng grong ekarium. Mas opeta ta ko mabo, vimus eti kondrebung. Stray def stray, vinosa

de na nga vakansi in Israelan. En you see wawagi na nga wa steker fu mart na ensei. Aksi a chauffeur na nga ala respeki fu re you go pe you wani. Ini na foto fu sarana. Dati na a extra abrawatra service fu mart. Spesurutu di you lek Krakawan fu mart. Dende tu, desruto de eu, daí sabe...